0: takiwa.
1: Kari on huomaa.
0: Nää vaikka vaie haunei, ngata mariki. Anna, kua kore noa heture, hei, tāte waiata ngoi ngoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
2: Kua tikanga!
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa, tūhoe. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia kei ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
3: Kia ora.
0: Meno ki te river dance. River dance.
1: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu o te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takatua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pirangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Ai, haramai ki te oranga.
4: Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka puku kata nei, te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahinoi ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori. Aroha
4: atuana. Māori katoa ngā whakaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, irunga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Kia tere tere koe e kui e.
4: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
5: Mariah Carey.
1: Taiwa, taiwa.
5: Whitney Houston.
1: Oh, Whitney. Hi, komete.
5: I roa am yon.
2: Te rangi matua.
1: Nei, te rangi.
5: Whitney.
1: E mui, hainga ki te te. Poroa ngā wai wai.
4: Ko te amorangi.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Anna.
2: Aretha!
4: Tei hana, ara mai. Oh, tūhoi, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
4: Kia tere.
5: Waitore o waita.
4: Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te... Amorangi. Taiwa, taiwa, taiwa.
4: Tūhoi, tūhoi.
2: Kia kaha e kui e.
1: Pai e te rā. Kōrero hia te kōrero, kia pai e te rā. Kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Wāno tēnei.
1: Waiata hia te tehi, waiata ka.
4: Kai te moio hea te tai, waiata. And eno.
5: Mata hai tukana.
4: Mata hai muna.
5: Wai tō tanga.
4: Asha!
1: Asha! Ai! Ua tēnā.
2: Always be my boo.
1: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
1: Muri ai. Tata.
4: Wai mare koe. I puta iaia.
2: Wera, kopi kopi.
4: Ko te tauki. Ko te amorangi ki mu.
2: Nga nike hana kopi kopi nei.
4: Kana tam whakamataku.
2: Ai.
1: Te ahua nei.
4: Exorcist.
2: Kia kaha.
0: 네, 그때 아무랑이 김우와 아 그래 이때 뭐 해야 되나 이탄가
1: 대가리.
0: 그때 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 맥케레
1: 아 퀸
0: 프레디
1: 아 프레디
0: 맥케레
1: 프레디 맥케레
2: 세네 하나라테라
0: 프레디 맥케레
4: 하프 마카 하프 마카
1: 야 나와야타네
0: 에페라토 느끼야마 타우라
2: 코테 아모랑이 코테 아모랑이 김우와이 코테 하파요 김우나 고마워
4: 카파이 코에 스티비 완도 하나만 파냐 파냐
1: 오테 파카 타이키에 코로에
4: Te
1: hapa yo. Te amorangi. Te hapa. Ah, tai tai
2: tai.
1: Ah, tai wa tai wa. Te amorangi. Kimwa. Te hapaio kimuri.
0: Ko te amorangi
1: kimua.
0: Ko te hapaio.
1: Ne ne ne amorangi kimua.
4: Ne ne ne no paia. Ne no.
1: Ite fakara e kitera.
0: Elton John.
1: Elton John.
0: Elton John.
1: The moment
2: you. Na wai ata katoa.
6: Ko pini ne. Ko pini me te jet.
1: Kiara.
4: Ne ne ne ne ne ne ne ne
1: ne
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri, i moe ahau i te tahi wahi ne Pākehā.
2: Kāni ai!
0: Āna!
2: Kāni ai! Kāni ai uru!
1: Ati te uru!
4: Kāni ai uru! Kāni! Nā reira, ko mohio ke tātau, ko ai te toa o tēnei whakatāetai, mohio marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tukoi mā kono e tū tātau, he wai atakai te hāre. Apai tātau mā.
2: Ai!
4: Nā reira, kwa mutu katoa ngā mahi e kare mā hewa i hoki mai anō kia runga anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō he kanuhi hou, he tīma hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke. Mā te wā.
2: What's that?